0: send di ska ema me se ni e be ma na ibe yi mi anam di bi asoso me di asoso ska do do om de ba be yi ni e di bi ya di asoso ti ana me be ma ne ba ona me ka chenze se ni se na mpapa yi una wonu age me fun mu ko yi ska na odi bi kan o di onu o papa mu de e ba ye no na om di yi ni om di mi om yi mi ba afie o ma mi ska nko mi a e kuro na
1: twintwi ye yi wu ni nyina no sa ko tra be ma no so
0: Metanana so chere se satam wona mpa
1: eh mame ye yi wu ni nyina no wo mame tia se wo wu ye omo mo tete awade ase kwa wo wu a wo mame na aba behwe no ne aye wo pression ama ye yi e de be nko e na asade kwotena be ma no so e na mame no papa hwe wo se kwotena be ma no so
0: ba che wo na be eh ya kan na me pese wotena no hun nka mpese na ni bere na wo hwe me ifi se me kwotena ma me so ma me woni bi
1: na so so woni bi nyina echi wo papa hwe wo ho no ye ma ne usika nti wo ma wo ma me won ma nka wo ma ne usika no
0: ba che wo sa tam wo na m papa na se ya le kakra kre bi ha ni nti wo nche de ni ahu den sa e bi
1: eti wan na edware oba na ma wan na ebo wo e ma odi nso hie wo tete nso hie so ni ade
0: Sister bi wo sa area mu won na na na sole a oba na obi dware akra no na maye makwa komia ekuru no a franchise hospital mu na mama
1: ka se na obi eti o
0: nti emu wonu o ma miska komia ekuru a na ye na adane asem je se mpapa na ese ni miska na mdi akwa komia ekuru o sole a o ma me chop money a je se mpapa na ma miska na mdi akodidi Sister no obeye obeye dwale akra no no na no adua ne firi ne fiye no de
2: bia
0: ti emu wono me benya be se 1 month na me bufu ise de oyɛ me hunye mahi na me so le firi wo na me ba efie me ba adwe so me betena me ma me mu fiye ho ti me wo fa ma me dan ba ko a na me ti mu wo efie ho still na chop money mashe masata mo so mpapa ya le serious pa da hospital anu so so Nuhu me eteno panti. Na me mpese me ha me papa biyo. Ti mi papa kura de mi jayene fle. Se bi ya wa mma miske ni dini ya de mi jayene hao. Nti na me ni ya brebe ema no se so ono na ama uwe ni minye na akobe. Nti fos. Ono na me pese o shemi. Ti mi yene biya mi ti mi nene kun wa fun so. Nu o di ma tem. Eni e mi buti mi fuma mi bo ni duye ni na wa fun na so.
1: Ni mdi abo.
0: Pache wo. Mi ni mdi abo. Ba da kurubi na me de fe ema.
1: Mm, o de fam keke.
0: Se se wa ma mi sika, wa sai me life so wa ma mi sika ni di. Na so wo yi sika ma me yonko ba bi awa tena. Na me de je no.
1: O de na de je no, si be.
0: Ba to me de Antoine ji.
1: Mm. Ya ngoi.
0: Si me bo ni dia no, e hon no de frɛ ne papa ni ni nua no nyina sa me ni buruburu ni nua nti no. Won de won nyɛ den, won hwɛ me. Ama mi si ni ni dwia me dwia ba akwa me boye na ode bedane asem abeka won tene no ho hwe me ni wanya ijimi ni de atem didie zo de metime yia
1: no
0: pa because
1: na wo ye no sensen den den na ya okata
0: se me frɛ no
1: mhm
0: na me kasa amankwa ma miska no wa starte mi miska ne mi nkowia na mi si e woni ska nkowia na mi u ba nyam papa na ehwe me a nka me wo be fa mo aka se me oba nti wo ba be pe me ti me ne ne pre so sa mu wadi matem na nso ma didi na
1: ta o ka sai na nso ka sai
0: ada ma soma wonyi nsen ana kwasi aba ma nka nkyere o sai youtube na wan fi me wa mu ba hwa wo ho
1: na nso aka sai
0: mi zo se fa wuji ni kwa no ho ma nso ma sra o sai bla be fa me nyem me ana na me ne no ya didi e ho atem wo fun no so ana ko na kate kakran kakran krasa ti me ma mi timi ma mi timi tu me fu se yu ani ma no na wa bo modern asa wo beto na bo mpa yeso papa nzo wo beto ni mfa wo ntu adwuma no na papa na adwe yin fi di wo kakran sa enti a
1: ni be nya be se a hambo in shavi gasti wo se me ganjo za wifi ne bo odin pa o ha enti ya kwa he ya ko be kwa na ya ko nifa
0: ba cho enti emu wo no
1: mhm
0: akra ni be nya be se 1 year mvaza 1 year ne bo somi kakra na mpapa di firi mpapa wu ye na me ka kire boy na boy ne ka kire me sai na mpapa wu a me a me bo na mane me de me nya den na a me nko mo kire ho nko jiska emfiri me papa ho na mpapa na me de ne tutu me ho ti me fle ne papa bo na mane se da se ni se na oba na ekun no na papa ne no se ah ade no no so wo ka sa no

0: case ni hu. I'm not trying my voice. Case ni hu. Abu siya mabu njina adre nyo mre. Abu sasa mpo mo te say. Juma mu yediye. Kakran kakra. Enra nenye. Ibi anene enra neye. Nebi ene wuzu nenye. Eye. Hakakra, hokakra. Nenye nanye pe. Isi mo kunye na mpe tu mire. Tore biye ye. Tore biye suwa muwa ding. Hi, Shawa 04.5. Yatina se nyumri. Iwi asimu 7 yade bremwe. Midini kwa si buwafo. Ama ansaye nyina buwafo. Ene eye fiada. Musume makuma. Neda etosu dedu enwa trimuni ye. Ye jame edi yedru ni ye. Ya kasa asida enkani ding. Abusi yana nyumri ya bayi. Mi wansembi ya mipese mbuse. Nedi ya mipese midika ama mikole spa na mube mungu. Afi mi ba me ba me ma me so na na ye bi esu ko gresu ji komfo na de ni hairstyle nya sankito esa akona kito bi ababa wa bi eh ewu se wanya boy bi o se den o ni hairstyle wo ye gina chire bibi oba na ni me su sisi e chire se ni me sisi e chire se sukusuku na
1: sa mo ka so wanya bi o ba yo se den mi nya bi abebe
0: na de won no nya nipa na de won nya nipa
1: last time I was there, that's a tidy to maybe 92 and Fatano.
0: I am an umbrella.
1: I never ushered an answer. What did chain be very nice chain? I've been a good in answer. What are you?
0: Etefo maybe some asemu papa ya nano yede ne kasa ye kire se mochi yesu tire bi kura bako akoyi ufunu no na enye furu no na adane ufuru timi yira o mochi omosi yetimi tam funu no e de ma ritualist bi no ono wa fa funu no body no de ko ntu bako akoyi ya mochi wura no yesu o ya we mochi mai eya we but uko wonu a onbe pekwan bi sweat na di udie ni nie wusu nya wonu a uzi kokro de na abeye furu na yira yesi bi so wa obako akofa furu no ne furu no na chi ba bi a na etwa yesi itimi de ensa hye ne chi oni etu bi a ne kidney ana se yetimi tu furu ne ketrema itimi tu furu no ba bi na koma itimi twa furu no ba itimi twa furu no ba ma sasem we ya amanfo kekekeka imbochire mai yi akeka egu hodo mu bi bi sasɛ eno kure be ne wo mu wan ene betimi ama me evidence anaase wo ye asema papa ikae wonu ankasa de nani ehu bie yete efo amu ofie ana nyumre me ne mu di nkomo yi me koba ya me nemu di nkomo wi a me ba nana ye bi mo hono me pa bi me pe colors no mo am wo fie no me pa chwa kwiyu furu bi a wo koye na ne hu ba bi aka we me po mo a wo mo e wo experience ana se wo ma witness bi enye wo a wo because wo yetete yaka no me mpe ne se bi me si sa se me papa e kai ye furu bi wo ho so beko na ye twi lani unhu da ye bi wo a wo ba da ka se bi ma me enu ma me hwene nu ne ketra me yetu ana ma me oba no she pant uko yina pant nda to she no oba kasa mbi maame aya asa na me se maame ade no bo ha e si da si e tunu be ma e de ko me pa cho me po bi a obetima kasa wo do fra se won pa experience bi da na wo hu bi da ana e bi ato wan kasa personally wo hu ni pa bi na bibia anye no owu fie mo de ne ko ya fie mo ko yi ni fie mo che na bibia to no me mo mo che krodin ude me momo chikrodin na ye ni nkomo na menhwe se bibisa wo eye no kra na ana se futu ni etugie ni ana papa ya se bo wo ka nyina no no kra bi ehye ba bi ana ene ye ni mo na ekro 0322083581 8358283583 me pe listeners ni bi me pese me hu se dia papa yi kika ye nsem o kan e no kure se furu etibi yira o mochiri a moko pepe no amo amo di mochiri na banyina kwa nsu mo hu besi ne mu furu yira ye Frankie is why ready Facebook no ese ye ye kwa no but ye na ho ti Facebook for no ntia ase asempoti aye kan sisi ye omo hu asempoti aye kan enti safe no wa ba join ye in share ni 104.5 me se me ka se kwesi matibida de wudi wani ahunu ana meka me akasam koyi me maame me koyi me bra me koyi me nua me koyi me nana na bibisi a short won ho ana na mowre kokromuti na tru ni ho ye bisa ya omo sisi enu bi na mepe me media dance kromu me pese me husa mpa enti funu ye timi tu omo ho baabi ana na ho akwa baabi timi yira ebra mo kofa de baafie mo hwa de ne di otu se ah di di asasa ana ye su funa yira e bisi sabre mo ho funu bi o 0323083585 81 85 82 85 84 so hu se bi asema wo beka no ebe ha wo amemmo odin ni mum kaade a wo hu ne ye mochi no so memmo mochi kro din sisi ye why dum radio no mamwa mesre wo aha so ba na radio no wo so mbe yuo free so esanzia na e ha adwene kakra me pa cho memmo adwo hello ofra fo ba adwo oh da bi bo fa fo from am mesre ba adwo e okay, 0323 85 81 0323 85 82 0323 85 83 wow, but at that one casado and yumbi. Okay, now, mammy, Sabby. Not why, and yes, then who baby and chat. Now, so quite apart from Sabby, be on the end na so kwe no hwe wan uma mete nanim tie se hu ze ni ni hye ho asesa ne ma dia feeling nani no ne ketre ma nananum ye twa ne ba ye tu ne bema ye tu na koma ana hwe da pai da koma ho akoye bibi wo ho ana ye bisa ye se ye ye operation ye na ye investigation bia hade e kun no wo hu bi pen enu bi na mepe mempe de obeka se akwasi matibi ana sey ipe obi a wono wa witness bi ne hu ni pe bi ayira efri mochiri se de da bi a omo manfo okika no mochiri mai bi a beka o su hu ni pe timi yira efri mochiri se ya turn body no dia ma spiritualist build ko enyan kamade obi abato ana we dia tem si ni kan de pa she 0322083581 ana 0322083583 0322083583 saa homa mi enyumri ubetumi afre na yenni nkomo na memusa de na wuhunu ye ukoye wudu ani ko hu bi sampa enye wo ma me ne yii ni body de ma wo okay obi aba okay yeah hello okay. So far, Santi, Majo.
1: Yeah, ni akwesi.
0: Now, what to say?
1: Nyame adum wo na wo so e.
0: Nyame adum.
1: Ibi aboko.
0: Adum arakwa.
1: E ma no ho te say.
0: Nyame adum.
1: Me boy no.
0: Obi a ho ye.
1: Good.
0: As you.
2: Therefore.
0: Majo e.
2: Ya de na wo si.
0: Na ho ye die.
2: Adum ko a.
0: Wo ho ye fo.
2: Sam.
0: That's why you young boy. That's why you make me meet be me meet
2: me. Me ye o meet.
1: Kwasi wa nya obi.
0: That's why and why me classmate be me classmate be say.
1: Okay. Sanka mesh like camera you turn in nurse said in nurse aye sepa what's a kick can
2: we no more no me ho me
1: no more no because unim on say more no what's a dark ne more no natural no na ya rere so na ya kano as a light pink be and in a third hey I tell you,
2: obi ti na fo ebi crop na na ye bi o na ram de mo de mo anu fa me ho sa
0: ye ni nyina ye na na ye bi
2: o de fo
0: wo na kwa isunsu
1: mo ha kwasi hwe ah Frankie we ye good
0: hwe e te fo mo hwe na na ye
1: bi
0: mo de mo nyini na wo ye si
1: kwasi wo de si hwe mo hwe mo hwe na
2: si ya mama
0: eh
2: what
0: you go now honey chain
2: what is here mo me ni nkomo ni anya
1: ye ni nkomo ni nyina aka ho bi
0: abro aboga eh
2: oh ya mre
0: yo kwa nkran ya ye se abrewa ni nkran
2: ni nkran
0: ye
2: be fa na sa
0: abrewa ni nkran nana ye ni nkomo asem ya na no ye ni enu edi nkomo wo kai ye wo se much wo ku much ya itimi wo body bitimi yira ese ye hwe body na ye hu no sey ye si ya ton de am spiritualist bi obi a wono waje ni sikadru bi waje ni saka wo bi ya na wo pe ni pade aye na ade ye itimi ton de mano
2: akwasi
0: osi bi nso ho abakono bi a wo na wadwene maso ma wonko hwe o ma me bi a na koma kora na yetu enhye ni kidney ni yetu ni ba itimi twa ni be ma itimi tu na na ebi watiti bi da
2: akwasi me da se atiafo me jeje mo nyina ya me ya aduma busumi we so ya edam ye kwa nsue num obu a wabasa be 15 years o hunu me nsue ne da ye kwa mu eti obi a mra wo ba snap mu ye nu nu awuram wo nya so na aduma ne do so ana de kakra to so atiafo me da mo nyina mo ase na akwasi e masembi na na awu se obu a okra no wa ye ne ye aduri sa obi a won okra na so kope ba e wa ban wa no bu sa so ye konfo a on fa ma won bu sa de kwa ya ade pane
0: obu sa den
2: se bia wo hi aba so pe so okoko ji bi wa ban wa no bu sa dwuma kwa won ya on fa ma
0: e bia na wo pemba bi kra won wo ye ti wo pe se
2: wo okra no a na won se wo ye konfo on fa
0: om ni so den kwa ya dwuma
2: kwa ya duro na mi sano me wo hwa na papa be sfe fre na jakwa kwa de mo mo se funu na edokwa ni nyo no de kru mo afu ojipu ne side funu no to ka mo ne koye ye bonu ba ye anko hunu funu no to bi funu ene kwako fire e be sie ye
0: ti na nye papa
2: kwa de ne nyo no jakwa kwa de no e te se funu na yera
0: me se funu ya ne yo number
2: e funu na yera no sa na kra na aba se number aba first set to the sender
0: bibia ni bibia she da ma bibiri
2: eti efuru no asam na yira ne de efuru de yira tam bia e bit say say akowo uba so wan ko shia ni papa pa it me change uba no ubu ha na ne kura ka chese ne yire ewu me manko an to do be hu doctor penino ombo anu na wo ma ne ba otimi sesan ma no ti sana ne ma no ko ti furu ne de eyira da
0: enti ye wosunsu mufuo bi ohodoma wo mu ana nipa bi waji nuru bi waji tumi bi
2: nti ofe nipa
0: nipadua efunu de aye na de
2: ah mi mokro ni di sa e ho side no first we bibia be yira bia sa kro mu na na eko bibu boni bia be yira e wo hospital bia sa kro mu na na eko so ati asa kwasi sa ho no na sikadro wo ho
0: o gana
2: he ye pra ye area mu ho na ye wo kro bi ronu wodi pa no mo je schedule it what to ofo ni nyina bo a obehu no fra na ntuma kama na necessary form e bo so abehwa yesi ni be ma wu nti nda fe o wale ana ese dishe no na edi ma no so mo eh tu be hu na che so no ba na wodru mre bi no ka ka no apam oba no e che se nkura na ase wanya din di ato nkura no so nti nti sikadro ne de na na e wo ho pa na che se
0: awo mudi ni pa kwa na di yesa ne ma
2: na
0: ye
2: na me kra me tie kra no se mo chiri nsuo no kra na yesi ebinum ekojibi
0: se mre bi mu ho no me kai se kumase ebebe ba
2: ye yesi ye musu ye program bi na
0: no so yesi e furu nsuo o mudi ye pa no ana e furu nsuo mudi no aduane e ma manfo di
2: di ni ade nti eye eye ma bebre nti so bi ka se sikadru ni ho dia meme ye bi meka so obo ebi wo wobu ha eno no de fe ne yankomade
0: me yam pase nti obi timi kwagye funu e de be hye ne fie e de jene niema
2: eh na sem obu ha otibi kwatwa efunu neto e bia no no ope ebu a otibi

0: no se ah Reverend Siapa life e pa cho ye nko ye nko tie onuabe ma no papa no adanse ye no mra
1: ayen
2: ye nko pa do me ye
1: me mo akwa ba
2: ye ja
1: me po acho ufri henfa ene ba ha
2: emi firi kunkuri atuma kwa ma district
1: atuma kwa nguma district ufri oba kumase ye muwa
2: Emotion.
1: Okay. Memo akwaba.
2: Yeah.
1: Edie ba de. Ana nam so a ama de abipia.
2: Yintia mama ba hasin. Yinti asofofo anadu. But what the adebia wo ye mam wo ye ma ye hu yinti. Wo ye mo ankata. Nem ne mini anu ne madam fubiti dia biase ne yetre
1: ama na mema
2: mema
1: ya sa na muti dia biase
2: no ye program nji tibia na apo ya kwa enchinye
1: moti hono na kwa enchinye sasen
2: ibisi za fun bia genge na muti
1: na muti dia na se ana mo kasa na sata na meme we
2: na wo redu
1: meme wo redu no so America sa okay aja mi tie wo
2: every day it is so yes yes yes na na mi se bi e ji me ko chi
1: me se mama mi en se bi me ka ba bi amote ya
2: eh o si mu ti bi bi ase na ye ji e chi
1: sa dia me ya na nya no kure
2: se dia wo ya na nya no kure
1: Jesus
2: na me so be a proper to the old cancer mama nyechi she said baby oti
1: at memeti radio so
2: na
1: monso moti konkole
2: konkole
1: ah moti dia biase
2: we hu say yet
3: Jesus
2: era every day yeah no we say you better na sa enti say na mama jibo dia kasa acha mama me na me kana che Uti yase mwo biana sile
1: nipa miensa na muti biana si ana mi niwa me huna se na huna se nipa miensa biti biana si na umo je me huna chini ano eno ana mwa je di
2: na mama ni umo je di pa
1: eja tye uji di aja onkwa
2: amen
1: eja nyaminsirao pa yom
4: powerful. Wache wey sa

0: o ma pija nan ni menu ana saba ko
1: ma mi kun tunu nyina
0: sa da o ma o da o ti auto
1: o ma mi pu meto
0: sa e ti wono da sa se le o ma o ye
1: ma mi pija me na
0: ba ko sa
1: e bo ana me de me nan ni menu es na bet
0: e duru wa master sa
1: ba chan
0: Amadi na mi nsisi na ikuna ikunu kwa onsa. Na bu se die bebiem.